Haini poron emani sa kubituan ka program ko tayo ka program My State My Pride hagani ka program yo ipan apat siya IPA klam nagakong niwan ka chila uklam ka halor ka panggo ang brief history on the state of Meghalaya.

0: yikini ka radio channel hini por, ka pangprang ko da bu.
1: Ka pang ko klama hini por, to chapang ka history yong ka jala mikhalia. Ka jala mikhalia ka wada chana kirpang, di wupia khajak na ka jala asam, house name 6000 kandis pa niya puar. To ka wii na ki jala chanen mitsngi, yong ka ri India. Ka ne ka jala, to ka wabun ki nong chong chanong, to ki tri ri, tri muluk. He por wada yo ika jala ka wapura, da bintai ya ka hakile binta, ki te to ka Garo Hills, ka Khasi Hills, wa ka Chantia Hills. Ki ne hadin da man ki ki le district, ki wa kongsan yong ka jala Mekhalia. Na do usdang ya ka ni ka jala, na ki le district, ka ni da poi, cha ka khat artali ki district, ki te to ka Ribhoi, ka East Khasi Hills, ka West Khasi Hills, ka South West Khasi Hill, ka Eastern West Khasi Hill, ka North Garo Hill, ka South Garo Hills, ka East Garo Hills, ka West Garo Hills, ka South West Garo Hills, ka East Jaintia Hills, wa ka West Jaintia Hills. Ki Community and Rural Development Block hapo ka jala haduk ka ni em ki kamwa su phunru tli. Lada kur unyi ka jang chaka param ha ki por na chwa, ki Garo, ki Khasi, wa ki Jaintia, em ki ka ka history ku wajrong. Ki ni ki chajbru em ki yong ki hi ki hima ki wa lightload to ha usnem 6000 praspa khatsan. Wa ya ki ri ha Khasi dependab no hapo isanchar karibilat. Ha usnem 6000 praspa liposan won ya ka ni ka thain ka watip I kam ka Mekhalia ka ni dependab hapo isanchar ka Assam. Ha usnem 6000 praspa lipuli ka sorkar bilat de kemko ya utirat sing ka hima nongklaw we de pakset patong ya u hadhaka hadu kisngi wakadu yong u. Ka ri Jaintia nadu kisnem 6000 sanspa de manko ke hima ka wakru kanthup yaki katu ka nikithaw ki wahap chari thor hadu ka surma ka ni ka hima le jo itko bor kaw ki phareng na chwa has nam 6000 praspa an rupo ar ki pnar ki war wo chong wasa ha ki lom Jaintia de yin le parcha ki ya ka sarkar phareng ha yakmat ukeng nang ba haus nam 6000 praspa nya phuso de senyika Assam province hewa ka Shillong de man ko ka nong ba yong ka chilla ba Assam hete ipor haus nam 6000 khindis pa san de phya eka bangla de ulot gurzan weva yakni kthan de panhap hakte ko wa ongki ka Eastern Bengal and Assam haus nam khindis pa khindi won de senyika municipal hapo ka Bengal municipality act haus nam 6000 khindis pa khat ar won kni kthan de panhap yang yeka ha province of Assam we haus nam 6000 khindis pa supunya won da kari India da yo lai loj ko na ka sarkar phareng. Na du usnem 6000 khandis pa nrupao ki artali ki chajbru da sdang ki uyekhi ne binta wo uyo e kari jala ri lom ka yong I dehi. We ha usnem 6000 khandis pa nya puar ka Mekhalia da yo ko ya ka jala ka wapura de wa penklat e ka na ka Assam. Hachwa ye te ha ka artarik unaitung 6000 khandis pa nya pao de e chwa ye ka Mekhalia ha Kridan Autonomous State. House nam 6000 khandis pa nya phuwi kayung darbar wakhli do kri India de priyanko ya ka North Eastern Areas Reorganization Act khat khandin nya phuwi hewa de priyang ya I penman ya ka Mekhalia

0: Cargo man 100% spring chamber go there the soil ka tat go yoi de ki man ha maximum go chem ita so yang soil go spring chamber and cargo man 100% man perfect ki
1: the mud open me pun pha cho chu gi gi ni ki spring the mud you are am kam do the mud ha chao tho nga mud ka tat ren pha ka wong pin tu le kan de pha person the bun go the sep gi gi spring go man cha jo yo gi ma the man i tet se ka lat go pun biang ga kam ga so kam di gi ni ki yegi kashmir area kita kashmir pun di le gini di control bonding le kiwa yo chimgi kita kum slap e polio kana we yo wigi gi pun men gitu gi yo yo ngam gi di kum si yo gi ja pun men kita ka ka spring we chawa
0: if you get that sag on ge ring wat harvesting na la di yegi ko le ka ta mot ka ta le men toi ka se mo kam man u pun ngam gi ka spok down pok kanda yo sngem ko to kanda yo lai ka se ki vitan ki tha ki u bon chai ki wa i kat ang kat kam i tip e chami kat kam da lai chami wa mpu ye ku ta kam gi te ge bentan de ki u de chami i mat ki ta dan hi ki wa la da ka sarkar chim khia ka sa chi sen yo ruti wa ka sarkar chim khia ka kat kam da chami le wa chim khia ka wa da duk li tor ka lang lai to dong ba ko hukum yang sarkar na do negaro ka si chen tia wa ro da lai da pendak ki ka te financially em kam him to du par upang khoi ni nas nya kat ta ni da biang
1: ni ki kom pang khoi yo gini ka yidu kat nga sao du biang cho ka te te ku blei mi ma mar san go da hi chim ta lang ni ni
0: blei ma sa ku blei pi le am jo
2: te lo ro res nya bi ya ku dialog ni ke ye pulu jimun ha per di ma h pesa o man u junior engineer yang water resources department yang kecuai chiru ba ma em pak ma o man u sectional officer yang water resources department yang kecuai Aku wadi blue jemut lagi, hajarong kepang. Upen teme lani penmiat penbah, penkoi pencengir ya ki umba mumdi, ki waong ki ki umsyang pet ne cengir. Tengah ya gilok urok ki wabi ketu ke program, liyok pijipun ke jemut, ne ki YouTube ki UMKM hei tok wa ketu kepang.
3: Kini tok ke jemut benar, hei tok wik dor yang gimarbam ki UMHPOK ke West Gentia Hills District, Thales Kain Blok. Idor yang suin tok leheja sanspak prapoli cikwintel, usumurit nyawja arspak sanpau cikwintel, usok kentera kendeheja cikwintel, usula arja praspak nrupu kendeh cikwintel, upto cijar nyawspak soposo cikwintel, ubin cijar nyawspak kandru cikwintel, Uko sanajar sanspak cikwintel, usulak tiang lejar lespak niaposan cikwintel, usupadok arjar kendespak prapole cikwintel, ucurmit sohajar cikwintel. Degitu tak gidor yang gemarbam ku emapok ke West Gentia Hills District, Thales Kain Blok.
2: Dalam urok kandang cahai por iyo pensiaj biaya wiruan kecau ma ebor langlangdo, irwai wa ebertuyo, cenong yonga.

Kanida ka Akashwani Dwai ka program gwan chpino chis pai bi point bi megahertz FM band. The prolog na radio I po de bang zang skwit wan ka program ang im tu med ka te to ka program ka wa kar pang nei ben ta ki kan kan rok lot yang kar ge zain tia I. Ha ni ka program na yo phi le ticket. Chirup ka kong.

0: kapo ki hiyung ki sam la ne ki family yang e nga sen awi te do iwa em kam do to ite den hi wi giu yara mo hi e
1: to kam ong pikani ko social media ka ni to man go kam ga ko wi ne ki lok ki me ya ha mo ki yong e te mut kat lang ba yang gani ko social media ro man go go bine gaji e ma ko ye tong kho ba gani khro khlot te phikaman par khat phi ye ke impact le ne ye ke te gaji khta ga yang ga social media
0: ta ko social media em ong yu si ga ma la da par khat heavy liang bhai ga la da tip hi ka pon em kam la dam tip ani ka pon em kam ta man go go si tanga yo la da tip hi ka pon em kam ga social media le ni pon ha bon how tip ile ha liang i mat hado ki pure puthi hado i kiwom tip ile jo tho i le ni le de like ka in a positive way mo tang le de like ni ka le dem tip ani ka pan em kam le de like ka in a negative way wen to ka ni ka social media kta ha ko wo bon sin i ka ni md ye share ya sherry le ni ya klami kam ong a tani md klami gi bru te ve vi le bon se na ko social media ka ne de cham yo ve phi ki cyber crime mo wo ye le bon se ke jo i te man da ha ko social media nong la da baklai bon se i try te compare mo de nga ke social media yo nong do yo suk agite to i le i na do dang khien de yo ha ko society ka ka ni ko i mi mo ha dang khien de e ga be u pa ka phone gi gi khon ki te sne ak khang gi to ag khon nong de tip ko the tip go let game the tip go thop ke kona start ha tang tip go tip ki common mentally ta to social media ki khonyong ki te emi form md bam ki khna to le ki game hai tum tip ki the you lot ki ka par tha hai pa social media nei te da emi form boy chai wa jo lai o yo lai chambru in ki na pa social media ye tip te lai chambru de nei te tip ki common ki to ki bru dem ni te jo yo he ro api ki rumors ma ki spread ha ki ta through social media ta do ki addiction le social media ha do ki ki bru ki wa fit people le la kam ong chem bi ki social media mo dur nga yi ba alam to nga ti yi o bo dai video yo yo pen bi ki ki tu bru yi o pan paisa ki bru le ta wa ong be through social media don hi ite da ong mot ko social media la tipika pan em kam man ko ko best halam tipika pan em kam kam te wat lai bakla ko ya bakla ko i tamo nga hanga chu ong mot la de ye ka do ye ha ka jing lai lu ti yang i mot mo ho pan smart i phone ki khon yang i to ki khon yang i la smart ki e phone ong smart ki he smart ki tip ye pu to tip ki smart ki experience em pu to experience ki dang nang khen ta de yo gi depression de yo gi anxiety to i le instead of ukhanagi ki bhayung sam khanagi ke bepa bo na ki social media ite yo ta social media man ga ko si hala dam tipi ka panem ka
1: to kong bo ne ki bruma tin sar bhagi ye cham ki ne ki counselor ne bha tin ki ye cha club moy ong than ki bru ko man ko man te ye phi u batai ile prakhat ki bru kam ne
0: to hai snya yang ai vile prakhat ki bru ta kam ong kani ga mental health mo not ki bru lai ha wo lai counseling la de changing e gi nga nang kong wo to ang wo put tip ki bru ga wo put sel tho gi ka i he i de yo phi ki skor mo bon ki skor tang po em ki tang ki counselor le jo em hi ki jo snya wala wa discuss ki no hi kai wo ang gi i bon sin one class is just a waste have hi kai khna i have e counseling gi khna te gi nga tip bi we ong nga di a le wata ong gi im yi u e counseling kam e ki counselor ki de pure sa tho ba ye te ne te da wom pu tip ki bru wom pu sne al tho ki bru ong gi boy la de lai he ni lai e counseling ma la de lai e lai counseling i bo do tip ki bru do discriminate ki i le ne bo do tip ki bru do ong gi i wo em jing du na le ne le de lai counseling i boim ye ki uchenia gitu ki bru ba gitu ki bru ge counselor boim to ki wa ye uchenia ne te da pan man ye ki te wo mgi ki u lai chak man mgi ki u khnai gi problem si ong ki wo to wa ha i to dang duna ha ka jing mut ka jing tip ki bru phang ka ni ka mental health mo ka men mut ka mon kta ko ne te da instead mut he tha wo wan gi le ne yo wan gi chak mat yo khnai gi jing e yong ki nong kun no gi ki semen te kun randin no gi tin gi cha judge ki tin gi cha kam te cha kalam ben gi le la da jia kam te ki sam sam he te mo do jinker men do yi jo gi

ki arli irwai di apan snyao yupi kilap wap radio irwai iyong liban mon potami irwai de putu chisen ga singi ben bole war lenga imen sen awan chpi irwai iyong lebo o lingdo irwai de putu hap lor bole war jar jar ka bha

Ganito ka, Kosh, manijuay, tapulok na ng abridyo ipor yung sedang skipit pan ka program, kateta ka program, hiyo pa na bigir wai pareng, wadar wai di ginang ba, nong rwai wapaw na maroy ka bi. Hagan ka program, na hiyo pa na bigir wai yung ka Jennifer Lopez, irwai di putit ko, I'm real.